bali za afya, shauri zenye zinatoka kukituo kya Muringa hospitali ya Dr. Muringa. Inje ebiro byusi embere ni tukechehende ngana baburanete ngawaza okunyoba nene si tuli bageni oko murengi ono murebanji inyumukatu ku radio kandi ebiro byusi omochehende echa lupitali olwa Dr. Muringa. Muringa eri na Muringa eri na Muringa ni bwambole kaula ebiro byusi kandi ni nasimama ngoko na utu wanabiryo walio cherochi umatu. Dr. Muringa ni munganga oyoka bina nemuberekera bandu bebiro byusi atino trahe oko makoni naye ukawa bihikeria eche kwanza akalete chipi na rini ya kupima ini ya tokare menyo uko ni obo ukwire na rena kuhedao ei hambe ngeneni uko ni wa ubaba kandi wa mai wa malweri Dr. Muringa eserud ese ulita lama mbeno ye etukwende kwa tutembeno nebende vendo. Hospitali ya Dr. Muringa njo hospitali yenye inapatikana hapa Musantere vile ya Butembo hapa kumwanzo ya gudro ya Riki Nishasa deuxième parcel mu direction ya kutaka endea hapa Eveshe direction ya kurudia hivi mutiri. Donc senyu nafika kumwisho tu ya gudro deuxième parcel semi nasema deuxième parcel donc tu ni pale ku gra route haiko kusema mutaingia mwevenia kwanza hapana kwa Muringa kwa Muringa kwa Muringa kwa Muringa. Antuka, merci kunye bote benye ulitusikiaka ku radio ukakamata hatua ya kwenda na we angalia kama watakusaidia na muna gani. Antuka inje ngabi ni nimusima bandu okunywebo usi inyomwabiri hiko kulupitali olwa Dr. Muringa kande mwabere menya nilireveria ebyo tukanabu ku radio ngane na kwenene kutse ngani mabehi. Antuka Dr. Muringa naye okomakoni na kanabu watitu wa mabi hika mama kutse baba ina kendile vya ngama kuwa tikayati. Nerio, endambieno, tukana ere chende cheno, zaidi sana e chende cheno, chikabia mushahuri mbali mbali, esi esha ngana kuwa ticha, okuivyo ngana kakiri ya makoni, kutse okuivyo iwa ngana itunza e uchenenia, e ucheneno omomaka eke yu, ebendovyo mabi wama ebi wangana kuresha. Kande, checha verereka, Dr. Muringa, ini handeke chitabu, kutinare cha chitabu, echirimu wa makuni ya wosi. Nerina kaniria kuwo, nga wangana tunza wawutu, kutse nga wangakolesha chinduchi, neri obukoni wabo, eo ukendi buwa mayu waticha kutsebo kwa nitu, nideni, evo kende lama. Antuka merisi, okunyobo si inyoma vare kwa mere rembutu, kunde tukana tangaze rembutu, ewa Muringa, makadamia yeneyu, mbutuwe kokombre, mbutuwe ya moli, abandoba nene inyuma wabiri hikahalia muka yendo kombutu. Antuka ngaba sima isinga uto vosu volero inyuevo osi inyuma wabiri kukulupiteli muka yendo kupomade kanusa ayo tukana tangazere vero vyosi pomade kanusa pomade kanusa utu ayo kabiso ko mutwe ayo kabiso ko okongambo ye servo okomichi okomsas. Antuka ikawe tikayana moya ngabia home ikalire pomade kanusa kandinga nasingo ko mune mukoleshayo volo volo volo muna uchu kukamuge wako akanahandi kireko kati pomade kanusa super stima buhongo kemo pomade eyerikuliromo manindo tukasima okunyobu si inyoma vere tunge pomade yeyo kande mwabirio wayo nga yekakola yeti neryo tukana burabandu tutino chero kwa chero tukabi tunemo vendule vendu kutse amahano wetu awakaluru kulupitali chero kwa chero tu tukanza tutingumbe etu nemu kwa merera balu ereve etu ababri kukulupiteli kutse nao eu nemu kwa mechihendi shuata kukulupiteli ibi angana kuwa chicha. Antuka Dr. Muringa anajikazaka kuendelea kufatililia eta yenye bagonjwa biko napitia kule kunyumba akabi abe kuhedawa neri akanza tenkumbe inatasha kukwa mereranga unemu yowuti wamanzi wangana hiko kulupitali kutse wamanza iwa ngana kwa mechehendi kundi echehende chino ukana tuwa rutibu wano inje muna hike wenye yo kwa vya vitena vitena rio nere hale okuradio antuka tukana subira ya bandu aba kana tuandekera aba kana tuverekerako nibu ambu abu shabutu tukaba pokera okumajibu mbalimbali niliba subiria okuma vulio wabo. Dr. Muringa
akabi kulupitali kwebiro byosi chero ne chero ndambi ni ndambi okwabosi abakawa zabatkalenga kundabwa mabecha kutse kunde kasa akatambika na masegera na mabi yayo mbenu sini ndi moyayo ye Dr. Muringa shale bulahalia Dr. Muringa akabi na nyu kulupitali okobuli ndambi echikulo mobyosi okesha byukatu oku radio tukabuti Dr. Muringa kutse lupitali lwa Muringa tukanza tutengombe iwabereta menyo tukabya kutse ho tukabaneka e adresse nyisa echindu echonga na chibuwe biru byosi mu ma emission nete eritende menye adresse eyo mundu oyo kutse e adresse eyo mundu oyune muhuri kiro ku radio naro chende chika chabe huwa ukawa zutukalenga suende shasha mubana kunde abantu banene esaba katu ku radio abanene bakatu bahatisa ya kwanza abanene bakabisi bashe program ngatukabyo ku radio ku kiruki na ilo tukanza tutengombe iwo utesi program hakana bya mwakati itoka niria kuko na rwakati yako ikakuwa ticha kutuwa temerako kumbe iwa bereta minyo tukabaneka utinjo mundu oyo na mabi murundia na bereta minyo adrese yewe kutse wakabaneka e adrese yina lubire kandi tukabura bandu tutino wa mabe hongoka kutse wa mabi tukalo tunainga ya yotu antuka e ukendi hika esibu wambona riukande heri ye na mo angabuli abala bibo kundachi na mo wangabi ya namo angabi ya mundu fulani namo angabi ya mukadafi mene ukabulia tu omabi kuhu kijeki eye londo kijeki eyo musandre vile ebu tembo okomuiso eye guduro eriki nisansa narutu olupitali olwa doktere Muringa antuka oyu akindi kuhu kabute Muringa na kikubrat hahalia adrese tunakwaka natuko nambia batu kama senye unafika kumwanzo ya guduro ya riki nisansa na mina sema mwanzo ni kubale benye wanaiza tokea koteza hapa Kambali bote benye wanatufataka hapa Mufuru bote benye wanatufataka Mubuhira hapa 4 kilometri bote benye i wakati muko nafata radio makoteza za hapa Mubeni Maboya pale Mukabasa Kalunguta okase Butembo nerio iwetu kani kubra tutu oko mwanzo eye gudron eye riki nishansa antuka senyu unafika tu hivi kumwanzo ya guduru ya riki nishasa. Tumbu unaigeuzia mudireksio ya mutiri. Erebunda uwa bianga ukata shasu bahayi e mutiri. Kutze eveshi. Parcele ye kwanza ni chibatimachi nenene na chini yao chikule rijon. Na bataksimene bakaya bani yao. E chibatimecho chere kwa mabalko na mabutika wabandua ani yao. Neru ahiko kuchibatimecho. E parcele tu eya kabere. Okunandachi, okata kisube kijeki, olupitali, olwa doktere Muringa, lolo, neri wabulia, hali omulango, owa manzanza, aliko kuleur, eye rouge, na ahii ya ho, tuwabirete kawe farmasi nene, e farmasi eye olupitali, omu kabe mune, emebats, ne shomboto, na ebendobendobe nene, nga shopomad, na ebendobe nene, arangabiali, amoli, awabere, awabiriera, akabe na niomo, ama nganarundi ya makadamia, abanga round ye ni bombo eshombu tumbali mbali wa mabi hikamulia antuka iwa mabi hika ne ukawa biko kulupitali olwa Dr. Muringa olo tukana batangazire biro byosi erika halia mama si bombo bakabula yo mundu yo benene eri butu bokanga naye kwa mfano na mobi angabya bi makarte lecteur kutse bindu fulani fulani iye ebrenge byo kwanza ishe usaga ukawa bika halia abanga ngabaka kukukayanda eke utu nalio unalio wiromurenge omurenge ku radio na ruwabikalia waba utinje antuka ninalio wiro ku radio na rio na yengasa ngasha pimisaya nero bakakongoza iba kuicho ku reception reception yetu yiniaho nero o reception inakuandikira karne akarni yako omundusha litu hako kutso omundusha lele hako akarni yako tukateka kwa byo tukana handiko mu mashine tukapimisa yo muntu twanganate kako ebilo bewe twanganate kako emyaka yewe twanganate kako niba mutunga ukasara na hiselo banza tu ne niba munero twabe handika karni yako neri itwo kwingirio mo chumba ngoko olwembolo lunalie tsuka lutitu eche kwanza tukale te chipimo neryo hali atuite hoko
hoko machine eikapi misaya echu mechi nga wazamure banene inyuma berlaba kucho mure banene inywe esanga bwiroko chumechi nibwa dayore munashicho na, na kande chama biluche chayere tromo omomenge nga checha yokubyusi echuma echo tukapimisa mu abantu echu mechi ute wa iko kulupitali tuweta hali huko chuma kande chikana kola luba luba okobando sibwa mbona ryo mundomo machangana mukola kweringa sango makutishu sahibiri ye ne 2 minutes e 10 minutes antuka yito sire echu mecho icha mabiku kanja enzu koyo bukoni wawo ngabuka tsukabuti kutse echi echi kakukosera echi kale kwa byuka lwala lwala echu mechi chikakanaya ichakanja amakunia usi owali omumubere ichakanja amakunu omumsasi omusasenga nemu basulatu omumubere ichakanja amakuni owali omonda kutse ebindu bikati mbati mambo omonda ichakanja amakuha amakwa wawu ngakaba sulati na mwanga bya meso na mwanga byo mutwe nibwa ebyo si na mwanga bya michi yo musasi ebyo shebyo omunganga iuwene wene ute wabuwane miyazi utahanoha kaluma iuwene wene yakana kubarate suka no hanoha kaluma neruwa mwuru antuka nesa heno hane muluma kutse hakana luma neryo tuka tuwa bipi momundo tuwa bita minyobu kunyobu ukwire kutse ngabu watsuka bote neryo itwe okulupitali itwa kutengere dawa eyi hambe ngene nubu kunyobu ukwire mama neri ukabi ne mukoreshe dawa wabitsukanane dawa tu nechiro chiwuma ukanywe dawa omokagala ake dawa omubere wawo akana kubira tikalenga tu akanduka na makuyamu omubere wawo akana takubira tanduka tu hanama byechindu echama yetu lukubukunyo boni kwire neri kabereka satu kutsebero bebere bisatu kuti yenga ngomone mukolishe dawa eigutiri baba iwe tukereba nashyo enduhi iya ho momobere kunde eune mupate dawa eyikanza yitingumbe elengo nen yikaya tibitukuchi okubukoni obo anduka obule mundu uyo ne mukolishe dawa okulupitali olwa Dr. Moringa se wangalwa halia ngokowa hikali yetu esanzema tukasima okunyobusi inyo mukamwa biyuwandeke mukana sima banganga mutanduka abanganga mukuwa naya kundinje ehali ayi na hikamu hano kutse na biri tukiri yuwandeke ehigutsir na biri tukiri banayo endu ya biri homo mubere embende sere saloma omubere abiri byanga matasha yuwandeke ko chitak alinga manduhi nduhi kutse riyuwanga uli tuhere kutsibutsibo ko chitaka nero ebya byanga byamake akutsibya byanga byamakuhwamo eyo siye dawa neryo amakoni okulupitali olwa Dr. Moringa tukana kangana ya bandu ngoko amakoni apishene nibwambo amakoni apishene bo mama amakoni apishene tu ekindu ekyo mutwa karemenyacho tu owunde anganalwa lemichi owunde anganalwa lomutwe owunde yembinde owunde olubanzalo musasi owunde ngabini estoma owunde ngabini meso owunde ngana bishombiko owunde ngana byambeno imichi yo musasi owunde tengana bini chikuba owunde nibwo amakonini mbalimbali neryo tukatwa bilangira makoni wo mundu tuwite halia hoko byuma ebyo tukana kuhamwe bero ebyeresha byukalabo ko byuma ebyo neru ibye weti chobuko nibwawo iwanganabi uwamatuka uwamala maluba halia tuwite huko sal de massage neru twabirete kamu ebyu mambali mbali ebi kawatikana ya ne dawa neru edawe yune munywa kando ne mulabano mobyu mebyo neru kalangira edawu ne munywa yo mama ebyu mebyo bikabi ne mwati chomobere neryo omobere wawo iniapokere dawa kande iwa tukerevya iwa mala maluba kundi abantu banene bakatwika ku kulupitali ko halia ukayali byo mundu neryo inakobera tanduka obukoni bwa yobu
na repate dawa ne shodawa omobro binene ehe neri ekire yo mundu hakabya mwindambi iyakolebro binene okwebya isali ebyuma ebyangana waticha obukoni obone dawa omubere okwibinangana tasha yuwande keluba neri ukawa bitukanane dawa neri itwa kwandikire science eyebyuma ebyo kabiri okuyenga kutse kasatu kuyenga kutse uwabukala bakucho kwebiru byusitukali bihali eyo ulemo omosal de massage antuka tunte mu okobanganga bakana tuloko mundu owe mich ibana kulabye kwebyal ibana kulabye kwe fer massage ebyo mambali mbali bina halia neri ukana lu halia no mubere mama uwa no utikwisho mubere tu ne confiance ya samo yetikwishi tu unemwendelama Nero tukabwira bandu inywebo si inyumu kana tu oku radio Robinen tukatangaza tukababerekera antuka tukababura tuti tune mutumiko moko enene nibwambo wa mabihika alia baba kutse mama mbeno shwe ndebya muhanya elibu tuneriwanga na hikaneyi neri akatambika wako ikaiherera bol ebyukwanzi ye tune mwetika ya bandu banene Oko makuni mbere mbere tuwa mpimo mundu. Tuwa muhe dao. Abandoba ne mulama. Neriongana burabando ni trino. Echindwe chomu tuwele minyo moma kamwe yon. Obukoni tu. Obukoni bukala ma. Isi watu wa mahuka butimbeno. Kunde. Wabriko lishesho dawa senen. Seoleta lama. Utierio wa mikirie dawa. Iye. Yeah. Esao mduwa kanyo dawa. Iwanyo dawa, nyo dawa, nyo dawa. Neri obukoni wawo, ibuwa nere lama. Chikaka nga ya chitikwe sibuano, edawe yon, sehamba ngenenu obukoni wawo ukwire. Kundi tukana kana yabantu, tukana kangira yabantu tino, obukoni wuma, wanganare komovere, iwangani biwa ukowa akaluma, awali nga maparitisenge okobukoni wuma. Antuka obukoni bwuma okwebye ibongana lumya omubere okomasehemu okomasehemu ngamatano antuka isi wasangala obukoni bwumerera bongana lek omutu ni aluma obukoni bwumerera bongana lek omubere wa uwabyenga wa mu omubere okitye kitye ni omubere uwabyenga wa mu obulinga burigevu obukoni bwumerera bongana lumya mbende obukoni bwumerera Wangana rek utabyuka yatu obukoni bumerero obo bangana kuletera netasyo neri iwe ukawabitamenya ekiwuma ekyokwebyo neri ohotukana ikosera haho neri iwe yetunza ekiwuma isiwashi enzuko yacho ngachatsuka chit omutwe nyaluma chiwuma ekyokwebyo neri ohotukana ikosera Haho, neri iwa yetunza eche uoma isi washi enzuko yacho ngachatsuka chit. Omutu ni aluma. Che uoma eche okwebyo. Neri ohotu kana ikosera. Haho, neri iwa yetunza eche uoma isi washi enzuko yacho ngachatsuka chit. Omutu ni aluma. Che uoma eche okwebyo. Neri ohotu kana ikosera haho. Neri iwa yetunza eche uoma isi washi enzuko yacho ngachatsuka chit. Omutu ni aluma. Che uoma eche okwebyo. Neri ohotu kana ikosera haho. Neri iwa yetunza eche uoma isi washi enzuko yacho ngachatsuka chit. Omutu ni aluma. Aka dungesho dawa. Ye kazi yewu. Aka kolashu. Ehe. Kande. Nechindi chindu che chitabu. E chitabu echo ukawabe yiracho. Chikana te watika ya erike hiya. Esho franga. Eshe shodawa. Esho tukabia tuka ya uleyo. Kundakabia mushundambi omdu wangana yuwe ticha. Neru edawo yu unalia yuwe tika yamo. Yeka yabe taluka mbeno. Omunivo yao kutu umexperience ayo wete.
neribwa uwa serali ya banganga.

kutibwa nonga sa obukuni bwaye basi bobo kandi nilune mukolesha dawa fulani nari ubashi tu karenga nichende chendo nari omunganga inya kuhe dawa na ho kwanza ukiwa tika yeyo etu chineno momaka chikana watika yabanen omutu wakana loma ewuti ebindu byukana watikolesaya omutwe inyuwana echikulu mobiusi tu rieri hamba ya dress eyo hotu kanabya kande wamabi ule hale aba hale wakana sa eba heke dawa yeye ba waticha kundi tukalutwa kobohere dawa ngomndwanga nale uru mukalunguta abandu abo mo masoya mweyo abandu abo mo chipese abandu abakasero mo omo luberu mweyi neruka wabikwa Dr. Muringa omo inje antuka eribya ngaseno ne hale neru isho dawa etwa kuandikirasho esho dawa antuka etwa kuhasho nerio iwe bika kulishasho bolo bol eunene keyo na moya ngabe ne hale tukaba ni ku muvile eye Butembo omo sandri ville eye Butembo okuna mwiso eye gudro eye Kinshasa okuna mwiso tu ngana bura bandu ni eri Kinshasa ye gudro eri mwa mawa mukatikati nerio isi twakola e confusion eye eri Kinshasa neri dambiase eri dambiase neyend neri Kinshasa neyend eri Kinshasa ye ikaluromo omusorti eyo lupitali lunene olwe matanda na Rwanda ala moyoti eikweyo nibo ambo okoba kalure matanda nzia panda omo butahira mweyi omo ruenda mweyi aha omo burema no mukaleberyo mwaha aha iwe tukandi kubara tutyo ku mwiso eyi gudro kunduka ndi chimo mu gudro na ruwabi na hiko ku mwiso eyi gudro olupitali tu olwa Dr. Moreng iswanga tubula deuxième parcelle e parcelle eya kabere ne ruwabuli oho wa Dr. Muringa abandu bakaba ne halia ishukazi kuti emibiri ebiro byosi abakapi misaya abanganga betu bakatsukerere pokera bandu okosaha moya na nusu 7h30 ikaya bibya 16h30 abakashe pimisaya ario eokeshavya okoba munjacha kandi tunamubura bandu tutino wamatabulia abane mwiko kulupitali olwa Dr. Muringa okunariki ni kwaha abandu bane mubya banene sana abandu bane mubya banene sana neryo tunemubura abandu botutya itwe antuka tunasikiri obule mundu situangala biryo kwoyo kundi yene mukekulu situangala bokolya kundi yene mwana situangala bokolya kundi yabundire ye tukatsu koko mundu ngokuwa nalie hika ukawabi hika mama eriwe ndambi ya wu yeyu na wa manziri kukulupitali iwanziri wa luayo luba kundu na witi ya bindu wabiu kaya kola neri wa ilua yikasa iwa tsenduka ya vika hika samoya kutse sambili na mwangabia satatu kutse atasa ine sulu manzi iwa viri hika Neryo mukatambia ko abanganga iwanganatwa keribi uwa mamu uwa mubulia ebinywa binene okuso mobere wawo nga wangabuka iwetika yut kutse nga wanganabuka kulishachi neryo munganga na kendi tungakatambi akali kuburehindwa hiyo ekindu ekiri ekiri aho iwaluwa yikasa iwasaluba tu omabi hikaluba mama kutse baba ni anduka chinatolere na uwe na unuke ndi ileberutu. Kwishi nare tsele wawa. Na meya abanduba vribi uku musteri kwa vanenu. Kunde hane musula abanduba nenu. Oo nde mundu. Mwana musungiri muliolo. Ama niburatibwa. Olupiteli luenyu. Abanduka bakabi ya vanene. Kamuchina tangazo kushu radio mbeno. Mwanganari kirena aho. Nerio na mamubura netimbeno. Echiro uwe radio. Na uchecha vyechero chao. Na munawire ngare no
hangana byo unde mundu oyombeno shaliatra ukomwatsi owa docteur Moringa antuka omunga ngono anemwetika ya bandu banene kandi docteur Moringa akabwira bandu ati elebulirwa makuta isilya leka neriwendele ritesekero momaka utembenu kisha tsuke dawa wabe sunga katundwa kama kuta utembenu kisha shabika mamilioni neribamo wayapata dawa antuka ukabune mu yikosera eritendi tunzisha luba obukoni obo unasinga ko bune mu kukenderia nerilol kundi obukoni bokana tasha buto bundi bukoni eritendi yitunzisha luba ukabi unemu hile temu wa makuni manene sana. Neri utukabu rabandu tino, elebu lerua isiri ya reka ukawazu tembeno, erie na uso wite yomuanya. Ukawa wabi kukulupitali, neri mwekanirania na doktere Moringa. Akana watika ya omundu ngukua nalia kana ya. Aha. Neri ye Moringa ya kabia bikupima. Akana burabandu. Ichinywa cheribu watrino. Tuwa matabu watu tetukatu erobu libukoni. Omochi huo isa haliomundo. Oyuanga nato kana nifakitire mbweno. Elele hulukulupitali. Kunde tunemu mubietuwa bipi mishabandu. Uka yale vyo mundu mumerera. Omundu mumerera. Okutana rebatreba. Omundu mumerera ama kuni kumi. Abiri mkalamu. Uwa yale vyo.

soit nemo om oyese nemo merera neruba mata kubura mbobo tsale hambweno okochewo macheuma antuka esali omundo oyanga tokanane dawa neru muringa kana bura bandu atino inje na mabe kuhe dawa edawe yo ikalu ya yalwa na makunia usi awo tunali akuba namo tukanza tutingumbi tukayali betu a ekikuba kyo mundu ono namo sikiricha tsukere loma aliwo omushwengi biri kuti sat amata basulati yetu antuka chikesha mutatizia kutsebotsebo nerina kakiria omushodao nobuli akuleta nabutu ebukende lama kandukindi labyengo ko wa mabelama niyo ye muringa kanabwat efaktire eyake kutswera amali bayatibwano omobere wa ukumakoni wawo yono eshuda ushiwanga nakolesha sama yamba mbeno eringa sangande dolari okumakoni awusi mbeno ulu ndi hikano mosa dolari neruye muringi ye akabura bandu atino omundu akende byakale henusu eye faktire yewe okobero beno kundi abandi wa mata muburute ulimo bukuni fulani nabuno nabuno neru na nichi etasu ikalu ya muhamba hona neri na wazati kalinga kaya kwa akalinga kanatibu ambeno nene muende shalama neri omuhuli kiriri oho wa muringa antuka wa mabitsuka nane dawa na omubere wa wina kei kushima kunde nebendobe nene okumakuni ebe kulemo kande oho wa muringa amabi kuwe faktiri ngukuna na mabu wacho akaga bayo kabere amata lebya omundu ono ama sulamu wa makuni efaktire yewe kumbe ya mahamba sa dolar nerina kubira eriyo okesha tuhasingahe okesha henusu e sa dolar e ya byasangande dolar ehe nerina kubira tino esangande dolar yeno eshoshe sikendi ni waticha okobyombo ebyo tukakola mu shodawa esha makuni au tuka esha makuni au awakulemo neryo omundu akatwa ifaktire yiwe omoka galakiwe akawete sibwambo uta witi okoshosi sibanga kutunze ye nibwambo omundu akabya kale hamo luke luke namo kendi ukende gaba faktire ya uyo kabere watale nus chindi chirota salende nus aliwe na nama kuhedao ina nemu kuha yutu kutse kutse namo kende gaba faktire ya uyo kasatu kutse kan selubanza muna wire na nalia heka kwerenga 2000 fra kutse 5 dola kutse 10 dolare itewe tikaya ali wetu na nabiri omubere wondeke Dr. Muringa kabura abantu bwatya atukani rilolo eribi wangana twikire abantu banene bakasa ifaktire eba byanga bakatebeta ne lubanza itwa kuhedawa eye kwanza obukoni obuli akuleta iwa yo wango ko wa mabelama wabelama mama ewe akalo mahabe holoka mbeno nairo tukana bura bandu tino itwibanganga tukabitu nansi esho dawa esho mundu akesha kolesha kuti obukone bwewe ngakesha kolesha dawa yomobero vengahe na ukawa betebeta obukoni bwa wobo eyuka yatebeta yo kande bukana shaya la sa neryo tukasangala uko wabande ini atokeribu kanire hali abandi atikabisa inje muno hiko kulupitali lwa mundu fulani mwambe dawa sinereta lam ibwano mbeno si uyasi kandi si wangabuwe kwenene muatebet muatwikire omunga ngakabi na nemu kukwa merera ina nemu kuhe dawa ukashende yende na rwamu utinjanduka na biri yuwandeke neryo omunga nga inatasha kula byomochuma echumerera chiria eyo tukita mwe control akalebya amakunia wakubanamo ko mwanzo nga na malama

75, 75, 97, 84, 13. Yeyo, yeyo. 75, aho tunalietuka, 75, 97, 84, 13. Yeyo, yeyo. 75, aho tunalietuka, 75, 97, 84, 13. Yeyo, yeyo. 75, kwabite koko buhuti, kutyo ko chou-fleur, kutyo ko chou, kutyo ko carotte, kutyo ko concombre, kutyo ko cacao kau, kutyo ko macadamia, kutyo ko moli, nerio erioli. Lekana choka di kilo, ereuma, antukai wate kali uko chilo tu, eliandika liti di kilo. Harina sikatoka kenzi kilo, harina sikatoka ve kilo, erioli, ereuma tu. Abandoba bere, nareta kukumbalio, ni kazi. Embu tuwa yotu na utrei, tukana tukere hayo kabandobo kumilfra, tukapimamo vimeziri meziri, wa manzana na yene halia na owe milfra akabye nangana tunga embuto eyerioli okolupitali olwa Dr. Muringa tukabye tunemukangiriria bando abanga nanza retunga shangoko wa mabut inje okoshongoko na inganza retunga kutsene na utro mwanya ona ngana taka mushongoko kutse shombene kutse shalape kutse shukuru eshwenewen esho mukana langiro ko foto abando bakatuma ko sho WhatsApp anduka eritunga ibindu abiringe byo china lubire eritalangira nayo iye kutsemesha ukatungayo no nyaketa no, ulayo akali byene bilo bikindirwa mongoko kandi omumyezi isatu kutse myezi ibiri iyabire byengoko baba engoko na watsemerayo tukabye tunamubira bandu tutino etunemuiwa ticho muheke heke itwa profite wamabyo na wetyo mwanya omwanya nererema parcele ya unenen chishi mbenu wangabi uli mulukateri rekere tsango mukatambi e parcele ya weyi omomwanyo uyu wamata ya imbire shongoko ni miezi iberi kuti satu. Usha pimeisha bulia bakatu nge shongoko. Nga sikabi ya ngoko omu miezi menga. Kutse nga ikabi ya ngoko ya nganao ya kenzi dolar omu miezi menga. Neri omu anya wa uyu. Ulwe ndi asa ituwa kukangania. E shongoko shikesha vya shawu. Na moshike ndi vya siku ama kurune shawu. Sipa mtukeu kuimia shoku yehe. Nero tunemuka ngiria ya bandu. Okwevya. Eba ngana tungo koshongoku. Wa manzerebe na uangana yifunza. Omore ngiono uhambei. Kande ukendi iku kulupitele. Utinyanga sarachin. Antuka na ingasi ya yifunza. Oku, okutungengoku. Kutse ni witi ya chitakeche mit. Nianzirina teka mkoshonzuchi. Ebe hembo vinyoho wa Dr. Muringa. Oku nyomu inyobu si nyomu iti ya ringa makosesyon owe. Owe meti neri yabe hembo tuwa wili himbabyo neri putse ni witi ya chitakeche meti nianzirina teka mkosho nzuchi yabe hembo vinyoho wa Dr. Muringa oku nyomu inyobu si nyomu iti ya ringa makosesyon owe meti neri yabe hembo tuwa wili himbabyo neri putse ni witi ya chitakeche meti nianzirina teka mkosho nzuchi yabe hembo vinyoho wa Dr. Muringa oku nyomu inyobu si nyomu iti ya ringa makosesyon owe meti. Neri yabe hembo tuwa wili himbabyo. Neri putse ni witi ya chitakeche meti. Nianzirina teka mkosho nzuchi. Yabe hembo vinyoho wa Dr. Muringa. Oku nyomu inyobu si nyomu iti ya ringa makosesyon owe meti. Neri yabe hembo tuwa wili himbabyo. Neri putse ni witi ya chitakeche.

Shinizite, wewe kwa bulbo isho shinizite, na isho nesehe, na riyo abandu aba, abu shaba, tukababura tutunu wa mabiyo wa mwaveri ya kaloma baba kutse mama, iwa lua yekasa, iwa tibite lupitali. Ukwiri obukoni, obukoni obo, ukala ngira mbeno, okochi kubacha ukuti okomutema, kwa wabiri ya seri nga mauta, na ruambu, ambu, ambu, ambu, kwa mfano, omna kubira ambukwire sirozi de fwa, na amatermia warenga, ashu sirozi yesho, nibinduchi kabisa. Na ruwa vyo kabula, eshu sirozi de fwa, na vyo nga ni kanyamachi, antuka, omweria mabe loma tu, kutu wa mabe yu wanabe, tuka kubira kira asatu kuhia dawa, eri neri yubukoni, sirieri kala mayubukoni ye, alewe edawa, ye ikala mayubukoni. Kandi tuwe, tukanza tutengumbe, shitu litu nziroko, okome na wama, owa madawa, elibu utipaka tu, dawa tu heyo eri neribu utipaka tu, yete yabia kwa mfano shimba, kutse nani na nini, shio, ye, neruka langeru, dawa yoku ndepanali tamu yomu shimba, kutse inalu etembo, kutse inalu kurokodile, mbeno siangate lukukubukonibu wa mundu kundi kurokodile, mbeno yekendi luya meri yobukonibu waji, ye, antuka, itwe banganga tuka yekasa itwa yekasa kundu echikulo mobyo si ahaka kukendera ya ewe na mautre wanga menyeri nari edawa kumbe tu ewabut omunganga na biri yuanda eke wasinja antuka eche munabwire chamani chakondeke kutsena na masaba ndeke ngatasha sima inyobo si inyuma mwabere tulete raba nabu kulupiteli. Tukaba wako shodawo. Aba na vinyubabere lamu. Aba nanabo. Vawiti ya makuni waka aba hamba hamba. Amuano mwana. Ini ya vyaka anane vyalia. Ini ya vyaka ale romochiro. Iwa vyuka bululuba nza nganichi. Tukanabu raba ntutuno. Wa makuleshe shodawa shau. Ukalevi utibwa mbeno. Na uanama kulevi unasi. Aliwebi ya mabeta luka. Yise yiraye eyotrole tuke kuhedawa. Aba ndebabere lwala amakoni au tukitamo epilepsi. Amakoni kutse obulwere obwere wa. Nibu ambo oluba nzalu amakoni. Amakoni babere loka wamena. Ale we ngoko ukayuwa kutse omobere ngoko waka kuwata wata. Kumbi wabi unasi ngoko, akanga kuwa ticha, seka angabula. Aba ndukanu wabakabu wambonelo banzalo sterilite. Neriwa lukabule sterilite. Nayo nichi kwe mbeno, sterilite nasongana nayo haye. Sterilite yu, tukanabura wandu tuye ndambi, omulu menu mukali, vabe vya omubu nyumba, neryo omwana, basi ebi atalukana okubiba matoko erebu tomwana. Neryo tukanza tutengumbe inywebo usi. Kunduluba nzolu tukanza tutengumbe itwa bahe dawa inywebo usi. Neryo omobero vina. Basi ebi atalukana okubiba matoko erebu tomwana. Neryo tukanza tutengumbe inywebo usi. Kunduluba nzolu tukanza tutengumbe itwa bahe dawa inywebo usi. Neryo omobero vikiniyeji. Kwanza ikata tsuka yeti. Kwanza nembereni kweyo. Yasana yeti. Kwanza iriniyeji. Nibu ambo. Ngoko tukanae. Tukabi tunimuile wishabandobo omobero wa mundo. Irini nayo ni yokosho nzoka esho monda. Omuchi kuhichabyo. Neryo enzoka okosho nzoka esho monda. Mwamabi monganevoka. Hakana bi eshodawa etukabut esho ni shodawa eshe shonzoka ambo mwana alwere eshonzoka shomonda neryo erinye inayo ni okoshonzoka shomonda neryo tukawe tikaya okomundo yalo ryo bukoni obu kundi tu tukabi tunashi nga buso sirebot nga bokabya nabutyo momobere iwetu ninywa dawa kutse nikoleshe byo tunamukobwera tukalangera abya hakaloma kutse nga abi yabere kukola nabe basi iwa iwana tu obukoni bwatebeta antukisha ali lubanza lusilosi iwa bibuku wabaka wamba ma obukoni

0: Ndiyabali cha tuwanza na bayalaga ya tutuka bashima kutsebu tukira akulu jira tuwa mabihika Oma chira chikulu cha edinimu edini tuka alama chira edinge shitele dena na dene Yari tukandi wawira ebi tolere okuisha abana abetu na betsikulu na barere barere na jiku Aba kangiri ya aba kituu kiyoshi etimera baka ulama wa profesere etimera Baba kala aba hoshi wa peo nerioyo ni mshakulu wetu Ana ano ano yomo tukama ni mkwara mbia
1: yari tisa tisa
0: nga washinja akoba akobiga bushi kundiraro abiri abakabuga amarengwa kulu akola mabe zame beta nyambu arengwa kulise ari abutabe bakamenya rero ki abukire na kibu kalu ya waro kusinda bigumu ayano yobu nebo minyaminya buwene ari wambo wenge buna mukula ndake washinja buna mukanya Nero tukaigamu newire oko makuni na mabaria wawo na vete viyako. Nero mshakulu. Nero tukaka na yukulu jira tukali vyobo lichete nga nechieko. Niyambu tukabuwa tukakao la yomu mstematika de plante medicinale. Akoko tukabuwa atuote. Obo lichete ngeri wambu shi olo soko. Ni wambu chino mshakulu. Kundi tuli mariri hidi.
1: Olo soko. Metindu basi ntwa singa mengogo ya litiji kusangwa
0: Mbakena wa mchavi soo uche
1: Kusangwa ono soo Ishi soo Ewe soo
0: Chavi soo
1: Ewe soo wa soo Ambo ilone lo soo wa soo Merio na yesu mubira musa te Endambi mukendiri ya enyama mukolumisiri Muhire kwishi soo
0: Uche
1: Niba mbo Eri wat mukandri aji ni bamba hapa ngadra kuvundo kwenye bamba baka tukuni sisi
0: so
1: hichi kanga ngana ologendo mukaenda luri mwenruhi lukari hiri
0: luri mweni
1: ni bamba eri bamba tulie sisi so mukamu ambologendo yote kaji kari hiri neno endo lukari hiri mtotoi sisi ngoku kiri sisi Na makuni wangasia panekano merungumu ya yu, simu ndi kuwachi. Chabia na chue ene chikato, lero
0: umu
1: yu wacho musa. O kompani ya yu, murele kusiso. Kusangwa bake yenda, bake nise iku munduhi. Nerio, esiso, ya mavia, inyo dawa, ejikendireka, emichi ya kala kala. Iwa, ukise ikisi muhasi.
0: Na wabuono nduhi yoshi na nebisukuri yoshi biabre wana akagala. Weshinja mama biwe lusogo.
1: Lusogo kwenye silore.
0: Yoi, ebe sogo, lusogo, lusogo, acho chichikara kitu wakabaka ngiriria. Ebuli kinywa na mama mwanya wacho. Simu wabote nebiti ebe sogo nili namu, na lusogo. Lunaviria, mwuririmari ya hidi ni e biblia ikakana ya koyo. Yeti Musa nyamwangiwe na wene yanje mutondechi mwahabe musatu babe bakakorishabe bakandenda ebana mugalwa ari ruga nebishikire nakale kane kwamatishya kane tukatashya bwano ko kindi kinywa kusangwa abosokolo bakana bibana wete abete abibakaba nero nekiranga butala takikana yakucho ekiti kikawalawa malo alo kiranga butala kutse kana bwana bindibwa bwambona lupapale Tarikani kwa mshakulu wetu kundi. Ule, lekisa kiseli ya marengi kenya ukala vijine.
1: Echachilanga butala. Nari, obutala, tatu kinyi buna butala ngeni. Kwa ngoma wote chachilanga butala. Nari, obutala ni virabakoro.
0: Yabe gabusi mama beminya, mkato areba alahale chivansa, hukikala na hukikira. Nero mulu shangi njiru mnyumba tatalaba mbutala. Kuzi atalaba, haware kukutiwa ni wambuka kukutayao nda kansiraya tekena irikala. Ugezu kilu hukirao nero, hobutala. Utia.
1: Hobutala. Ni wambu, umuparsele.
0: Utia.
1: Mukabi mune, hobutala. Nero, eche eriba mbuchilanga. Niba mbu niranga.
0: Niranga butala. Reranga.
1: Niba mbu. Mbu la ya masirei.
0: Gandhi the Shasha, the actual Kova, Momorero, Ario, Che, Nermova, Che, Yimbula. Ni angu chitu chelu cha ya hande chechi na chiti chii. Nari oa kalu helu mbule ya matwa na malu. Iya takula ya habia shio nguangwa, mutu wa nguangwa.
1: Iya lua mwaka, iya saa mwakanyabu
0: ungo. Mwakanyabu ungo. Na hindi ya lua mwabu pario, mwabu tukubwa puranga, mwabu puranga bando bahu. Yeah. Ika ula wa, are kwa nari mbule umulumango.
1: Na hindi kika ula umuti.
0: Ya, achende. Uchokumbu
1: yenu mbula ngane mehanda inga
0: nilikuwa mbula utashira kwa chende sangwa obole mundu anauti vinyeweka kore saya
1: hanyo obu nyenye
0: obu nyenye mwwe obu nyenye
1: obu nyenye obu nyenye amundewa nambu haa hiri bari luri ya vele kala okoya mabigo obu nyenye mwera tuenda hitu ndi kwechi situ waesi aloha kusangwa hiri umiri ya nganaba luhiri nari mutahika yu mukaya yulu lakini omobu nyenye mukaya ndi muna hehehe tu hehehe hehehe ya
0: obu nyenye ii asya vya ni chilumbi chelua mwe evitondi
1: ndi obu nyenye bukalu chilumbi
0: nareo Nerio, ama yuwa wala chobo nye nye. E ya kabere, tashikana yako.
1: Nerio, iha vya numulumbi.
0: Ichi
1: munabure, munabure ni mulumbi. Muligolo, mtu wa si o mulumbi mwabara monen. Harilumba, no yuka ye lumba, no mulumbi.
0: Mulumbi.
1: No mulumbi.
0: Nerio,
1: nere lumba
0: nere lumba gana
1: nere lombera
0: utashalangiri wama langiri mulumbi ni muyi ni murongo wakabilu kama ni mulumbi omu anangalabu tuwamumu ni mulumbi ambu wama lumba gana
1: nere kawula omu kalumbi
0: kalumbi utia
1: ambu yu chilumbi
0: yu mulumbi
1: akabe utuwamu chilumbi chinene Iya biri yitilumbi ekito changa si wangalangira no lya esiria neri ambo oyo yu kalumbi
0: aba mwalo mu
1: kosango muka kaputa wa muka nakake neri kama bya kalumbi
0: unga
1: ne kake kabri aputa mu mulumbi lake e ari yo kama mu pene kana kake akani akoko kalumbi e nao no munen ambo ekyo yo chilumbi yo Na naribo mbo ebulumbi babye bakalombera. Erelombera tabu tasya tumula cherelombera.
0: Erelombera ali rikolera mumbo. Ambutalombera aitalombera sik. Eta esere tu areta areta ayi areto ke.
1: Aitalombera
0: uche. Aitalombera seriya sereria. Erelombera ali rikolera wonde yondeke.
1: Tukalombera bujengo.
0: Bujengo.
1: Nebyo oborekero tukabye tune mulumbera etune mulumbera etune mulumbera ki obuyinga niba erekorera erebyaho
0: byaho ryo mundu yuwena we
1: erelumbera ria recall erelumba ria recall
0: kucha
1: nibambo siwenzire ukanuba
0: tine ruwa kola siwa ngabula byalya kakora rabyo kakora obuyingo bwao
1: nari abya erekora resiombo
0: Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Il y a des gens qui sont là.
1: Ayo ni matunda. Nerio, esembo puru, sikatu miko komusas. Asio na kerere no bunyanzachi
0: manyanzachi
1: na vibunwe
0: vibunwe
1: na na vendri na mu mu kusango muti yenye wa bere huwa no na mabula ringa
0: eh na iyo abutya ya
1: kuka se bibuma everinga
0: ngalinga
1: ngajone
0: eh eh
1: no muti no me bibuma no muti wa manga
0: ya wa manga
1: na no maboko okobutende
0: ana butembe
1: na ribo wote wa mabisungo butembe bwa beri era kumbe watahula kwa matimwa hiyo esi pia togera hes
0: ah enka sha
1: na bo na ryo obubu mabu wa yelusi mwishiano iwa swano no ne singu masiobulo mwana siobu hemba ayona yone dawa eya reyete nera
0: yewe mbwibitutsa byaburerana
1: eh ane deryo akaguma kama beto gera hes okasia yakato lukaka iromo bende wamabitsendye
0: abo niwe mbugali abo bamabola ari wambwiribalia niki ni lamia kutse
1: arevala
0: kutse kendu chabala
1: kata lokoloho
0: lo
1: Bukukula yokolo holo.
0: Kwa wala madawa ni ribubu bari ya bukaba na ya. Omudu yokolo holo. Ewa kuteja, sewa njire. Omo, makunia weke ndiho liyo mundu. Echeche chinyo, mubari. Nerewa atambira, nerewa mbu abandu. Panemu tunza abandu.
1: Wama vugirvechi bube. Ngaba ala. Munga mubala ya wano ndi mwita. Munga mubala ya. Niba mbu muka viso mungo ya. Eba kawa mbu bakashi ya mwita. Kote bakashi ya muhamba. Neri wa mubisa. Neri ini ya bala. Neri wa mubala. Oyoyo wa nyibala ya. Kumbe nga sinye chile kwa choche. Niba mbu na ya mabe. Oyo wa kubisa. Ama vya mwusaji. Ama vya dao.
0: Mbuba. Na uwa siyamu. Oyoyo wa nyilama ya. Icyo byakinywa cyamulamo ndee wabalangiriye Musa baba yamuhira muri tonga momo okacitsira cyanze Lucy nero mwale wabonya nayo nero mwale wo mwami ye farao abirika ndimwe mwabari umwana
1: nero oyo nikabugulwa
0: hari habo awotsya
1: mwale wabona umwana byaho kabisha wute esha wute ngakimwira niangana horaria nero ama bugulwa
0: kabugulwa
1: wa farao ama shamu bugula bugula ngabo

0: ko tukamhandika tukamuhini mero eyo tukishalana mu kitabu chetu na chiro tuli amufunga na tukakira ko akandishabiasa na karatasi yako aka acte de naissance e from hako bwego
1: na humunga bachungana kanko ne byali abina muhandara umusoko yitendi omgupei manzi musifere baswa o konzerai lobu tempo ria ina mangoro sipa ompresidenti oste civil iyo makelele bulizu ii nakabuwa nkuko nene ii ya berubyo muhinga nyamuma wakakotoro mulala uweri wala miabandu na bendubi kuwabu waberiko kolomia abiribuwa nko abandesi wabaka hikeno wakayenda yo kubendu okuwa wabere tumumio butrempo oko mana no mundo no usite civil nakabuwa nkuko nene abikalende weno wabere tasika putzebusebu sana ebiata ebi na muhondero mosoko sebi ute abangana beheka kubia bihiko mumio butrempo somo ende miyi tukamaba kalani abomesanga bintu abakabula ibyara kutse abakarema abanamwirera ko kutse busebu
2: basa kama tasagira itengiye nda maisha lakini fanga bala mutoka mutoka iko ko soko na shiavendo na ponda vende na kutwa mabeteseka twanjire basa msaada usana tukala wa kutsebu usana na mateso wali yano usana na mutoka twa mabeteseka yano tukavuka ya sonda maisha wabana lakini tukeshi aloko soko sebanga tuheka
3: nario sebe baheka busana
2: bakashi dilavendo kanda kai kamto kamu asapa si anga sako mto kamu kumbi anga nasa ku mito kangisa tukuche hivi
4: akanka girava ditu ate esoko kamina ibe hika kuyo kuyiwe
3: ndio ndio
4: au dubu toka mabi hika hano mabi sha iramo etiro cha eso cha hay kwa bundu moyo mto kwa fulani
3: ndii
4: nario cha cheka da kama ndo mito ka e ba musa
3: tanua mbuka ni mizigo nyabirishi yala
4: mizigo yetu yabirishi ala masoko
3: neruma wa mtu kumbe ndo mto kanga ali
1: na hurume seko yomakrele bulizu ose civil nembo ngukone banemwe kandango kubya muhinga nyono obiriko kolome masi riba la mabandu ne bindu bikwabo a kubya a tasha soba o komuheko banemwe kandanga okubya nabandi bahike obyasanga bintu bi cyo cyakari kina kasa bana bandi abakabala mabandu ne bindu bikwabo bahike obyase bihitendi okubya abari mu yuka iko ko bandu si babe kahondra omusoko kusoma marema obyasanga bintu bi makalele bulizo
5: esoko tukolomo masakre e population ne mushaye ku makume kala takale ko musoko no bagasere bote mona babaenda ko sombe no kuma bunu kuma uta ne roboli obune ne boreho ne buri obusana ne metoka yabere mundu muma akaenda no mutoka ende mitoka ndu kumisheshe iko kosoko ne berobe nene onde mebete ga ikawo no mutoka ina wate soko ne yewe asubule moga kusome karibira iye kumbi na onirye so ebendo byo muto ebendo sharjema emwaendo ina subul omutoko ole selimanguri jipa abali a ole byali ya munga mukala ne mewate na ihere ya hene hano muhe muhe o mutoka oyuka selimanguri ati he murata ibunga wetikaye ina lunaga na cho mutoko yalave bas ne ruwa buri to bona ne to tubwe soko ya bere monopole kwe alor tukake me omochi uyu no yuti ko mutoka wewe ilu kuwa murengi ono omunde naenda sa problem anga we reporter ina hekayo naenda na heko koma bo ebere bene musungi itindi
1: naho no mo sote civil mushifiri babela babumbi mama bwongo kunene abikalene sibe bakale habita sa mutiritore ena mambasa uko mana nko eno imyatsi ya brenda chita chitia uko bwongo kunene abadefe abale kamandu bushi babyavera kobara na peresi mamboro wa bua ukulina ilia buma wa mosti civil obya swanka bine bi naho mibiri itabuto buyingo iri 10 no muma emu yasunkire umwesanga bine bi abitubwa nabale ba adefe mu kiro cha muriolo mu bahikire omukika cyari sunga mibiri yabandu bangahana ba mibiri omutiritore na mambaso mugabru ina ituri bakubonko kunene abantu ngabana abantu bakarenkana nko babeya bakasabara hauma pamaluba bita mu byaswanka bine bi naho no koyo muma mwaka kola wako ebyukumbunda mwaka kirunga nga wa kinyankanka no mura simuma umwesobe kisasa omulukalite olwe tombelea umwesanga bine bi mukume baba ko mu sector ya ba perimuteritoire ena luberu bakubonko konene imyasinga ene no muyalabikire umwesanga bine bi koyo no inabutira bana ndatu umwesanga bine bi naho iba nimbuwa nkukonene au sosi obutompanza e kur International de Justice ibonu bonko kunene bakiri byo.